0: Ay, madre de tu ay. Ay, madre de tu ay. Ay, ma kali duai. Sui. Ay, ma kali duai. Ah, ha. Nugrai. Tabla tu apa sih kerja sendiri? Tuang.
1: Oh.
0: Tuh, ada mana dok? Tuh macam ni. Dapat di bego, tangguh di.
2: Tua, thanin do, neng kisah tua pasal seng nak kerana dikai.
1: Dah barok biang tong baca.
2: Ini nih pasal seng lah, neng biang thakur, yang se.
3: Tang hino.
2: Iko tua no tua pasal dapat kisah bunuh dikradi. Nih ni apa ti rok, tapi kan nang ya kude.
3: Iko, thapa sengun a tua, tua pasal dapat.
1: Oda.
3: Iko hi, botol sasa pasiu. Kupunya butuk tuk sa tongu, kari tua neng cuman yang ladi, hele rasukin jongka.
0: Tại tao một bữa tức lại tốn khổ. Ừ.
2: Cái đấy xì đi phải xì đi cơ thằng đi.
3: Đó con. Cái đấy phê này.
1: Đi cây. Đâu xây. Đúng mà nằm ra đi.
0: Ây da.
1: Hãy lê đúng mà cảm động.
2: Ý cơ. Khu đi. Tụi anh. Bác bác xì đi cơ yá xóa rạc nó. Đâu xây.
0: Ừ.
2: Mìa hãy lê. À bác xa đu đu cơ lòng bố rổ nó. Lăng rạ thơ đi cây nó. Yang hanya boleh login bukan tak kata.
0: Aku bah, nang naik song naik hingga bapak bersusah.
3: Iko hi tuan, nung song lagi, song yang lagi.
1: Nung kau biang tengah naik siapa sih? Asuk di.
3: Nung lagi, aku tahu.
1: Ini kau dah usai canggah lagi. Tidak payah, ayo song dari sini. Aku no,
0: canggah lagi hai dangka.
2: Aku, canggah di dah usai.
0: Doi, makal ini doi. Kalau macam tu,
4: dah usai tu dah tangku.
0: Sabo, oh, pedam deh.
4: Ini angno dah usai.
2: Oh, pedam, padi, padi, padi. Iko seng tabung no, jalan ayah drop.
4: Buruk yang lagi cungloi. Dah usai hising mereka dah nongosi.
0: Tangba,
4: nuai juga semasa kibu kibu kepawang gue, lembang ni sih jali ya.
0: Amai,
2: hai, ni nongot tam tak leh seng melai kerla.
4: Apa no? Tini kah itu ya kali ya? Soi suka nak kah? Lu sekarang sama orang zaman kasih ngotot mau bayar nafung sari paymani.
3: Oh sakti ya kah suka no? Si no aku beri komian umur tadiui payi tem-tem bus adalah ta beri ma bo.
4: Tuan, nang logi pegradi. Danu kray, nang tau soi tulang tang tang sokradi. Ang tuang bayi kita i kami ni berang no ring bayi kerana. Tuk orang zaman kah? Tini romu iseng masih nai. Haji tuan.
1: Tang hein tau sai.
0: Dao thana ka ba thang ni ta.
4: Ni tuan, ni ke? Ni.
2: Dao sai. Pa dam, zoli jak sumak lai khatak le.
3: Tam le zoli ang na ba. O sa ti kishan khade kami na jala tong khabu. Ham se khame ni, bises kae ko. Aw som se.
0: Dwai ma kali ni dwai. He ka ba. Nugrai.
2: He.
0: Ndi. Abok Baru tabung nunggu cuk sana, khati ribai kerasi di.
2: Oh, ingat ingat dik, neng khati tuan suka doga cawaran ti sai.
3: Ah.
2: Seng thale pengen hindi daw sai.
0: Ani ala thabiang thaka.
2: Eh.

0: Oh, okay. Recap mungkin alai teh, kena alai teh. Tidak tidak jora. Paitha ko sih paisok aja. Norok ni hamzak macam ni khatung ma pandani. Norok ni hamzak macam ni khatung ma pandau. Tuh tini hingke to asik kebang jora manja. Tang shalo hingke to mano piaba tini hai shalo. Eba tini ni shalo hingke asik kebang manja. Hani bagai asik kebang bukanari manja. Hingke tabuk paitha ko sih paisok aja. Ba paitha kong tu gya sakna. Shabu tong kong tu ko naikrana. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Adi borka ham lamsogo.
1: Borkhun jaman.
0: Sadi sadi boru cha mungkin ana ay pula sini ni ni sini mung saka de boru ni shahori tong sabo.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Bujili ya taku.
1: Kishan jano.
0: Jano sai tong na. Do. Boru cha mungkin ana ay sadi.
1: Gari chanda mun abono.
0: Ha?
1: Usani gan usha.
0: Buku usani boru cha mung.
1: Jori jori
0: changa mani. Jori jori ui
1: changa
0: na. Do. Belai hambai kok dukti kringma bage. Mungka takuk janu rechapung khana na hini koi halka buku kushani rechapung jori jori ui changa o rechapung. Hongke khana laine bini khana tok zak mani rechapung te. O rechapung khana laine cheng chini tini ni norok ni hamzak ma chini khatong ma panda na cheng pari laine tamne hinke. Jora, ceng jatuhno jora ni bisingunno ceng panda bo ceng nana ngo jora ni bisingunno ceng panda bo pari nana ngo ba, okay, kanalai ne oru capung kanalai no norok ni hamzak ma cini katung ma panda no ceng pari lai ne, okay ceng abu ne ya golok kanato to korang panda bo norok no hai no hai kok golok kanato to oru capung ang kanaranai, kaklay norok kanato zak ma ne, okay ojora bo kanadi takung janu ni kanato zak ma ni oru capung sarasa point dog mega har sai pemujen tawo.